sa won sabosu mi mo le de to son son 7th July 2026 awurade nyankopon woni minu mi enu adi ni ye se won mo ye hu sa da yi bi awurade adawasi yo.

me patcho jina mwende de nyami ya senafe ye mwena na samoso ye nshe de nyako pon wade mba yene edi jina mw udi kandana se de waya mwa hwa afefu nendi mwenyam nentuntun nenkamfo no fanyi na amano uvye nisa afepe baby tina na ye mwena na samoso na ye nshe ene day two baby nyami bikaye na fa ewa na semu ena minu she asembi ya siya ya eba zuse siya tidana se na fa otwira konkono no na ofa bie ni menko asempa no se de oduya folu katromai no etinson making carefree ediasa ensia akosi na duonum asempa no se de oduya folu katromai no etinson jemu ediasa ensia akosi na duonum

face we be a mame non kenken ya kenken sa mouna. Asem panu se di odiyo folu katron mine etin son. Me kenye fri edya san ensiya akusi ne diyo nou mouna me pesa woutiye ni ye pa. Luke chapter 7, 36 down to 50. Ne di odiyo folu ka akchona shereniye. Wasi na falesi funu mu baku shiano edidiye. Na oko falesi ninu fie kwa tina edidiye. Nebe, oba di bonye nibi a wokronum tese. Wati edidiye. Falesi ninu fie. Wadi ewu kwe wifiam tuwa mabaye. Na obejina nechi ni nai hon. Na orishu. Na oflasye di nisyo no fo ni nai hon. Na what the thing you be pa ho na ofin na ho na what the awuhwehwam no sra ho na falesini ya oshia na didia no huni no what kind of things are onipa so on your difwa enka obehun oni ya oba kwia ana oba kwa what the nsa akanwin na oyu what the boye ni na yesu biase ne se Simeon. Me wo asembi me kamechere wo. Na was a church na foka. Was okafo bi wo adefrifo ba enu. Oba ko de no danara ahanum. Na oba ko de no aduonum. Na onya bibi entia. Wo de che won ba enu nyina kwa. Eti chida me wo mudi ye obedo no pebre. Ne simo bian se mi se ye odi bebre che no no na o se ne se wo bua ne ye na o dane ne ne chire oban Simeon se wo hu no obei mi be wo fie wo amba mi suo ma ngu mi nan ho na obei de wo ne ne suo afo mi na ho na wo ne timi apepa ho wo am fi ma no na obei de efi se mi ba hei. Wonya me na ho fie. Wanfa enwo ansemitim. Na obai die. Wodi ewo hwehwam asira me nan ho. Na ye nti me se wo se. Wodi ne bonia edoso no ache no. Oh praise God. Ebi se odopi. Na die odeka krebi chere no odoka krebi. Na Yesu ka chere no se. Wodi bonia che wo. The wonder one that tear the dianu free as a can womb was there. Fine wa ya. What the bonnet chair? The occasion of banse. Would you diajo? Ko awo asum jimu neka amen. And Rana me catch us a yes in the yen yinemu na yale sen yinemu. Nyam sam kanyi nemu ni jie nyi nemu no. Asembia ya wate yusul wa nasa mutono.